Ñuka wakunaza, supunza Diospo sakpika, mana ña mandasatsu, mana ña rimasatsu. Diosta kazospa, yaya mamatapis, oidos hidratapis, kuyaspa kausangi. Wau kindi panindi, kuyanakuspa kausangi, wawa.